Ngurangura zeni zongwa vana vamari wokuhara mwa Yesu Kristus. Mungurangura ezi tuzentu kareseni kumwe nonkango dinakara mubuke za Yosua. Yosua igau norio kuhova velise zounta ntatu. Tuzentu kadireseni kumwe mepitsireo liompepo zokupongoka. Nonkango edidobuke ezoweta. Walie aditundumo mokanakoge. Nye, odiptede mtenya no masiku. Asi osikisemo nawa na inye eiva changeramo. Morwa taninga ikuwapera nono nzira doge. Owe ngokare nerago. Vapura keni wokuhara. Nonkango edi dobuke zoweta wale aditundu mokana koge nye oditede mtenya no masiku. Asi osikisemo nawa na inye eiva changeramo. Morwa taningadi kuwapera nono nzira doge owengo kare nerago. Hompakarunga kwa uyungire atantere Yosua. Asi nonkango edi wale aditundu mokana kendi. Nonkango edi adite denkenya pa ipodivure kara mumchima gwendi. Oku tasi kisamo na inye eiva changamo. Morwa taningai muwapera mosuruga na esivana mpe suruga na soktaguru kisa mbunga za karunga zizeko surongo setumbu idiro. Hompakarunga gadimbwili yasi kutupusi nike esi ngasi murago peka Yosua meparu liendi mosuruga na sendi esivana mpe tudi ature nonkango dakarunga mokana kendi no momchima gwendi. Tudi ature nonkango dakarunga dikare ruharu eparu liendi. Nonkango dakarunga dikare popwendi suruonasi nyetadi teda okutadi gazada na nokuditura moirugana. Delike ngadivura kumurago peka, delike ngadivura kumkwafa, iposuruga na sendi sisi kemo. Ose wawanzi, kuresa nonkango dakarunga kenye ezua, nye kapi atu diteda. Kuresa nye kapi atu disikisa, mo kapi atu kwama, eidina kututantera. Kudiresa nye kapi atu vuruhena nose, kudi uyunga kwa kwetu tu watantere koyo tunaresa. Asi, kuna kututantera na wana amo nonkangwe diasi kutupu ei aira agopeke mtu meparu liendi, ei aitura agopeke mumaparu getu, nonkango dakarunga. Odua tu uyunga, odua tutura moirugana, odo aturesa. Yei ado, kuwapeka ikara yomuntu, no kuwapeka nonzira dendi, agende nzira zouhunga makura mtu gwangoso taragopa. Mungurangura ezanaina vanawa mali wokuhara. Nose tuzeni tuture nonkango dakarunga maparu getu. Tuditede ninkenyezua, tudigazudure ninkenyezua, ose tudipungure muno mchima detu ipodivure kuturagopeka. Tukandereni medina liaguhetu neli ya mnendi neli ya mpepo zokupongoka. Amen. Tatumpandura mpakarunga guhetu. Onewa mwakere koyo mnakara kongo mkara konarunye. Tunapandura kononkango odomuna kuyunga kumwe inose mmaparu getu. Ninke ndigwa newega. Adodivure kutura agopeka mwana inye oyotuna kurugana. Mpa ninke ninye nonkango edidika reramba zokono mpadidetu. Adodivure kukara momwetu suru onasi nye ose tuvure kudiga azudurura. Ose kuna kuipura no kuihundilira medina la Yesus Kristus ompa gwetu.

0: 조금 망간 거지. 염두에 온 거지. 염두에 온 거지. 염바래.
1: Ruvedhe rona kumu mukumuretera makurando etu pingwa wetu makurando omuto awananga mambudhi okuku chaka chaka ana kutundira kwana okuku chaka chaka eshi kuna kwenda keho tango to kengurure kuhatira eyi yatupitanga mukaro oipara yetu ifa ifa thinu efitha karapokare twana thiwana pombo tuthithia apa mboa twitha shaki ndingiri ehitu na himi ukengura keho diare roshi nane ifa pakare ngepi edi ya karire ngeshi ifa ina hokoka nyenga haruananga ngeshi munu anapiripo ikara shimukuru ndi mwanuke maindi thumunye anga hakuthanga ndane noku kengura shi ngeshi matamu ngepi nga haruananga kuhoreka ngepi nga haoreka nga pakare no ngepi edi didio diare rodino Nye pamungwa hana kumona shi, mbadi ina kukuyenda, no edinga hamona nga hifa pakare. Wetu, nyakudetu, Edmundi Usiro Manyondo, tuendera pamkunda wa Manyondo, kuna kuenda haka tupeko kiho yo yingi, yuko hatira kuthipure kathino, mnye madho dimbo dino.

0: Nani otna mona nga eshi inoifa ina kutuwana. Thekumena popa kare. Ngepi di ya karire. Ngepi di nga haronga thananga. Ngeshi mguva na piri. Poidi nga haruwana ngandi. Nye nga haruwana nga. Otna kuchana kwa kiengura. Kihonshi dio diare rodino. Muhingo nume endithitho nga haruwana thanga hakuru wetu pakare. Ngeshi ifa ina huku kamdiumbo. Pamkunda endi kehe kuno kutiango. Ngei pipamuga edi nga hai endi thanga. Ngei shitu simbe keho dio diare rodino. Ngei pi edi hana kui mwona hakuru wetu. Awa haparire no kumona mawye o kare kare. Eshi ifa. Ngei pi nga yuhoko kangandano. Ngei pi edi nga karanga maronga thano ayo. Pua di makucha kerondi. Nitape kehoru wewe kwa mgenda wetu. Wetu nyaku detu Edmund Osiro Manyondo.
1: Wakurona nare kwa didiri kire nonfa, nonfa kwa kere asi sirika sosinene kumparu kisozos kwa angari. Nae nada horoka nonfa, vuradi horoke nonfa masiku, vuradi horoke nonfa mumasasiku, vuradi horoke nonfa mtwe kachi. Wakure ina waruganane, o wantu uomo membo, nwa msindo wakara pepi norue mbo, nawe nye uwezua kudirira. Kwato gukuri gumagura ndia kwate suma arugane. Nawe nyo kumwena tango pore vadilire. Moroso siposa wizamo moriwe mbo wakare nosinka suku dilira. Ogom kurona ndio ogom swamane, ogom gorikadi. Wakona nawe nye kulitura, tawa mwena, tawa tara, ngapi umna wavura kurugana koso spimpo saa wizamo omo membo. Wakurona wenene. Kapisimo mtuwa ya karanaina, mtuwa dogoroka, nare nuwano nagona wawa, nare wadiwa, awe msama ningandia afu, mwewa mkuruka ningandia afu, aaye, kupi na waigwano yo, awa wano nagona wa mgunzu, kupi na waigwana si mkuro na afu momo membo, nukui diwa si wanona, awa wanona ina wadiwa koyo yotupu, kuwa tanterasi, msama ne zinyakuru ni, ndizi gumugara ndi gumukadi liatuare mbungu. Nye kapi ngawa mtante rasi anafu. Ogumukurona owanona nukunga haka mhore kogumukurona kapi ngawa monako. Kapi singendi mumia akara naina. Sao koso oso tupasi mbungu liatuara. Makura uwanyi wakere nare. Ndi wale udona nga turugana wakuro na pena. Naina adogoro kogumtu. Pame kwa adogoro kama siku. Ndi kwa adogoro kama masasiku. Popo tupana kudogoro kangoso. Nsene

0: seso doa corona de tu e di vacare serenare. Io ma tu mona tua qui a sica dogoro papangesi, cono seventi noi hupe, sempre qua mona gengeni matigona, nani e zuvoco, ne qua tacano e li va a seguire la corona qua qui sicura. Manaina tua tempuca.
1: Giovanna cono cotto sosso e nenaco, uetu Edmonte Usiro Manyondo. Ngepi nani edi ya kare ifa pakare ndani ngepi edi nga haruwa nanga numaronga thana mwenye nga haruwa nthanga ndi nga yendi thanga ngepi pamunga edi nga haka shai kanga kipamunga di faino ni nakapita ndi ditamu di nakapita ngepi di hana ukimona keho diyo diare rodino na kurupita chino wename tunakono kuyuva tunatera tunakuwa tadiano no tunachua thana ngepi edi hakare hakuru wetu pakare ngeshi hai ya kuifa ngepi di hana ukimona diyo diare rodino Kushimbe mwagetu na kushimba mwagetu na kumona shino, kukona ikatu amwene na atwe. Karuvithi kanutu na kuenda kihotu ka oye, makurandu yetu, na kutumera kwa karanga omtereri ya me Aurelia Mapi.

vavore kudivasi au digwonongondwa rongerwe dido ipereki nonotende kapi yaziremo so imotupu hena vatumbura koroharo no hostela uwa unene asi wale nomvura dononzi dakapita ministri zerongo kwa tulire unene nene hostela konontere kapinga wadi mono asi na domulio unene mara mbudi zoroha afasi wavuru kudidili kasi mafane kumsinge gakaramo omonga avura kudika no hostela dono mpe. Yapo mbwa potupu hena simpe mo kuyukilira kutumbura unene pongwe ndino hostela dopa umwene. Inike kupwaga mono mbudi. Tukusesone na ngwendi seto wiza mtu kosi huyu mga sangesi. Novu rangano omonoka zuwa ata tumbura. Inike imwe yapo aga mono saitunga 50 ntani. Ngwendi hostela za totoma zopo umwene za kara na udigu. Inke ya kara pwe fane kwa dogoro papa ngesi. So kuruharo hapo rosi mbunga tuazuu mbudi zorua fasi waporosi nga pyo mwa kukonja omona avura kugusa po ukoro kochi.

Yaro situ aguane ni suyu ngwa sinam ha vuru kutupa ko nguru goru hasrongo kabango zopu mezua asi mnikuto hambiuka ham nyera ano omunye wa vuru kuyatu kwatakane na mo ha vuru kuitu fatwira ko Dr. Ngarlangi ano himotupu suyu ngwa nyisina ha vuru kuitu retera kunye mkwetu thmende emersiane himotupu na mkwetu mwako Alexander noktara surveze retu nominute norombali dakpita kovili zetu zo morongo na mbali ano poruwejuru simpe mpito pozili tangonye tulipakere kumwe na mpetu Belina Theremo mavura katpamo elikuamo lietu nyele madiso po vili zezi nye po vili ano zo morongo na mbali dakpita kono minutenye norombali.

0: Hello.
1: Hello.
0: Cum ai iubit-o?
1: Apanya me Innocentia Isoni, le adivikas Brenda, na kuatera mo mama nyanda kanyanga, la kugava ilikuamo, le ane ina nomugura, omri askama. Ilikuamo kwa askama nyengesi, neina edivoroko, povili zomtwe kachi, dias 1 o'clock, mungura ehoreko, po 6 o'clock, kuyuka kokira zandili mani, kutunda kokira kuyuka kembolia na kufapa papa mpapa matea. Tunda pembo kuza kongere kazama usivi full gospel church. Tunda kongere ka kuyuka koma hili za gata kwasa papa pompapama. Anuruguru kamo. Apanya me Innocent ya Isoni. La diri kwa as Brenda. Na kukwatera mo mama nyanda kanyanga. Wakugava elikuamo. Lianne ina nomungura omlia askama. Elikuamo kwa askama nyengesi. Naina edio roko po vilizo mtwe kachi ndias 1 o'clock mngura ehoreko 6 o'clock zongura ngura mngura kuyuka kokira za ndili mani tunda kokira kuyuka kembolia na kufa papa pompapa matea tunda pembo kuza kongere kaza mausivi full gospel church tunda kongere ka kuyuka koma hili za gata kwa sa papa pompapa mampandu.
0: Aiwa. Sasilia mnjembwe na kutapo mayuito amfa da nkwili kwande. Makeva muluki mona na kufa wawawa wamama mkano wa toropo. Awamu tswana akaliro mukehemu na kuita vakalikoro matata na unyawo nzoleni vamama.

Metaha dhodhiwa uyu uato FM viri dhokutanga. Mbudhi kuna kuthitoya otili mavanje kashako. Kuna kutanga nomadhi ombudhi. Presidenti Netumbo Nandindaitwa ngaka kuyonga na ministeri shokuru wa China Li Xiang. Ministeri oma kuhongo ngakumbe ramatana rithero maruwa nenopo fochi ino ditunga de China mumutara oma kuhongo. Ndani hanu dikumi no kuwako fochi ngahafu kundara muditunga dia Uganda. Yoihe mumbudhi vino. Presidenti Netumbo Nandindaitwa ngakaruwa na makuyuvero kutana ritha mutara omuuro no upunguri masheri nyimu ngeshefa no ditunga de China mnyima dhoi kuyonga na ministeri shokuru wa China Li Xiang. Ikuyonga iya nga hairuwa nina munguru mbara Beijing. Mikuyonga iya au nga hatheme nina matana rithero maruwa nina pofochi mumitara dhihatura pautho. Okukona karete therapo maua kwa Namibia na China. Li Chiang, uyuwa kara ministeri shokuru wa China, ndani mupiterithi ana mundango dhumbunga politika the Communist Party muditunga dia. Mbele oda presidenti dhina yuvitha eshithi gongithia nganyitha katana rithikaro maundambo a kara pakachi kumatunga mawadi a. Ministero makuhongo Sanet Stien Kampu ngakumbira matana rithero makuyuvero mumutarao makuhongo pakachi ka Namibia na China nothitambo thokareta makuritho mu Namibia. Dr. Stien Kampu oyu ngathindikitha presidenti kumudhingu okuditunga dia China ngakayuvitha mangando aya muthigongi ethingathikara peunda thomaruwa nenopo fochi kuhatira makuhongo no maonongwa hum pakachi ka China na Namibia. Aenga yuvitha ishi Namibia akutura mumuikonja ya kutapa makuhongo mwene kwa kehe mwanuke omumwa hatira kutana ritha makuhongo hanuke ndani no kurua uthura mashure pakuapa hiruwa nitha yu uye uno ndani Dr. Stien Kampu ngaka yuvitha karo kuhatira makuhongo oyo nyara matana rithero awa murerea ndani no manongwa huu ishi itura imwe ya yopa utho ya muditunga. Aenga tuwara kuhutho eshimaruwa nenopo fochi muma kuhongo o kuyeyuka kutura kono kutapa makwatitho kui kuhonga yo udimuki o maruwa nitho onuklia no maudimuki amwe o science matana rithero ipepa ungeshefa ndani no mitara dho maudimuki o manongwa huu ya kara mudio. Hakareripo wa Namibia haenda kudoropa the Cape Town oku hana kakara mayuwa kuoko kutunda mayuwa kuoko no mane kate mayuwa dikumi no mane athikukutu omuhana kakuyonga no haka South Africa kuhatera ivumbura ndani no ihutha kuditunga yo muimba dho Namibia o haka horekere mu South Africa.

Idirerekeda, ndawo, ndano iruana imwe yopathichom, munako domahorekom, nganyaka iruane ukusa thichom, so haka kupwa wahana kahusa muditunga, ndani awo nganyaka dihuse mumuhingo, ofuma dakahurakom, ukutekera ikuyuva yomako awo, hapita lithipathichom, no wahi o wahaka hatera mumahoreko aya. Amwe kuna kuterera kumatume no mbuthi mu NBC. Hanu dikumi no kuoko no fochi nga hafu kundara mu mukunda wa Karamoja muditunga dia Uganda pamurandu odi yerenge edididi mumboera zo ditunga diam. Kamuchangi oku karera mu mumbero da ministeri shokuru Alex Kakuza ana yuvitha eshiruku kutu oruratwa ndundu mumutara uya pamurandu ukaro ndani awo kwa kuna ene mbuto dhia mbadida mena ndani kwa kahure la kundhara dhodhikuru. Ayana yuvitha eshu uhurumende watapa idia yu matonsi makumi mawadi no mawadi omu mahatere matonsi dikumi no mahatu omundere ndani no matonsi kwa kone omakunde mumukunda tororo wakabong. Kakuza nga yuvitha eshi mbero dha ministeri shokuru dharonga thana karo katapa idia kumango dina kukunda mamo muyi diyerenge diya. Mbere odhia dhina yuvitha eshi awonga nyiha kukumbere matawe dhero kukabinete oku wana idia imwe ya ehi hakatapera mumukunda wa Karamoja. Zimbabwe hana yuvitha mauru mthero oparo dho maori ro uwadi muivike iwadi ngambike nge padi ikudhekera eshi paro kukona dhika kuwetherere karo mukaye pamurandu ongokanyi edhi dhina kukuwetherera mu Middle East. Ndango dho marucheno dho maori mditunga dia Zimbabwe dhina yuvitha eshiparo dho diesel ngahadhi uru muthano manamibia dollars ngadhi uru mkano manamibia dollars makumi mahatu no mapeni makumi kwa kofochi mulitera kutunda kumanamibia dollars makumi mahatu no mawadi ndani no mapeni makumi kwa kofochi no defochi. Petrol nga uru muka kutunda kumanamibia dollars makumi mahatu no yofochi no mapeni makumi kwa kofochi no mawadi kate kumanamibia dollars omu atunda kumanamibia dollars makumi mawadi no mawadi ndani no mapeni makumi mahatu no ine. Kuhuso okutanga mauru mthero oparo mumayuwa dikumi no kuokone athivoevi petrol no diesel ya uru mukire kutunda kumanamibia dollars makumi mahatu no ine ndani no mapeni makumi mawadi no ine mulitera. Ngambikemo pamango maori mukae mbadipadi makuturo okukarerapo omu hadi no woma oka hukerapo ita mu Middle East. Muritunga dia Zimbabwe parodho iruwa nithayo kehedi yuwa kutura kono idia kwa ye yukanga no kuhurumuka hukutha parodho maori. Muna kodhinga itanga karo ita Middle East uhurumende kuna kuturi thapo mihingo dho kukanda na mayo ikero parodho yuritha muritunga dia. Muna kodhi nga itanga Iran nga horeka mupitrithi wawo disesham Iran nga horeka mupitrithi wawo okare mufu Ali Kameni tuonda tune mnyima dho kumukonda haka ditunga dia USA omuharuwa nithire dinyunyi hapaye mupitrithi ya muna kodhi didino woma ditunga dia yuka hukerapo ita Thikesha Thakamene nga hathi yengi marembe oditunga dia Iran omunga haka muhoreka mudiombero hethanga Imam Reza mudoropa dhendi dhiha mshamrukera Mashhad edhitha karera mudiva dia Iran. Hatapi mambudhi homuditunga dia nga hayuvitha.

mbudhidhi ya aonga haka mhoreka mudiyuwa diyo uwadi mnyima dhoku hunke rapo ita pakati ka USA ino ditunga diya haka ditunga diya nga haivitha mbudhi eshi USA nga paha nuho kukarera wa Iran dikumi no kuoko no hawadi omunga hakondo rutenda pakati ka Tehran na Mashhad. Iran nga tameka kukonda mangwa USA mumatunga akuwait Bahrain ndani no mkata. Kamene kwa mupaire pufoche no hakadiko diendi mwikonda yo kutangerera mwita yo pakati kwa matunga Israel USA ndani na Iran mukaonda kayo waera. Presidenti oipepa yo cricket mu Namibia Rudy Van Vuren nga hamutorora kare muyendithi uhatu ondango do cricket mukaye ICC edi dakara no itumbukera yo kuyendithi mitangu no maendero kuutho ipepa ya mukaye cricket Namibia nga yuvitha eshi itura muthiruana ya Van Vuren kuna kunea maendero kuutho muipepa ya mukaye no mudutunga awo hana yuvitha eshi ayo idi ushupi o matana rithero ipepa iya mditunga ndani mbunga vianga vitapa fia uthi muirua na yendi yo miaka viwadi. Matoro yendi kuna atatara katana ritha mayendi thithom no makuri thero o ipepa mditunga.

Ministeri wa makuhongo Sanet Stien Kampunga kumbira matana lithero makuhuvero mumutara wa makuhongo pakachi ka Namibia na China nothitambu thokareta makuritho mu Namibia. Ndani hanu dikumi no kuokofochi ngafu kundara mukunda wakamoja muditunga dia Uganda. Popa umura ombudhi muviri the wadi nganyi tukawane madhi ombudhi umatunga omukaye.

mumazua murongo nomgoi humzapo ngerenye kongie sakere koso ndango kuronandi sa tumbura so regional executive committee za Kawango West Regional Farmers Union ya watarwire unene maudigu gakuma unene wana ndima tano kumonasi unandimo mwa kugenda pontambo apa wakara gato mwa kugenda murhasiro ngo Kawango tanto monwasi pakara udigu unene wono mbatero ndima kwate soko mga kugenda kapi na wana waga kugenda gasi keko wantu ndiga genderere iyo imo yo yatu nikisiro sutwa hepata ako kukali kara kara no igongi tuka prake na swali ma udigu nsinke ga kara na mpilinga tia nicha sutwa harana wana wa kugwane kera nditu gavyo zo tuma o ni reporter zetu na za kepangiro kurona tuadiwa na wana wanyasi maudigu isinge no isinge dogoropa apa tuahepa tukagwane kere na wana farama tukatare na wana wanyashaga maudigu nye ya kudira na wana wa kutugenda unene nguna ndima wakenda si imo kwa kenda nye kwa kumona si kaptupu na wana wasi kipontambo ozo tuwa ufaneke tatu ya gwane kera simpe marande sero simpe kwa karanu udigu kapi na wana waga karas marande sero na goga akara ga yukiri rendi ga watu ya siku kenya patutuno guwana wali sumuna sogeto tuwaro karande ndiyo tuware kusante kasi simpepo akara maudigu gamu goga kuningisa wanandima tante monwasi iruga neso yo unandima na yo simpe kapi ya sikiri remo na wana wamo vantu na wenye ngamu mtupuse tuyu nga matere komaro haka magata gasi kiko mariku wa mogena go unandima yo imo ya kuningisa nyasi ya turepo ilikuwamo ya tu tuka kwanena wana mauzera maudigu goktu ndira kwa wanandima wene tani maudigu goko maruhanyo go agavuru kugawo ya iruga nandi ugo agavuru kuruga no dono program mwanatu wa hugu alasi simpe tantupu kazi pwile apatua kara peyere kwa lima aliwa kusase kasi sinema soko wera kazi pwileko simpe motu imo sinema sawo ali peyere kwa lima aliwa umotu wa kumona situ wa hepa katara nyasi mayere kogo imali wanga kumga karantena akatupa mwamo ina tuka zogera nao iyo tupu nene ya tu ningi sasi zeti ya kwa nekere tante monwasi utiku umwe tuaharahe na tia prakene unene ya pala kutura imbili ngwa kwa kuhewa hena sinde kwa nanombu didime da kundira kwa weki wa imu nasi kapinawa na wawaku wamo kwa kuwasiga kwa unene ino itanagona kapa kutura imbili ngwa wale kondasi zoku ningasi wale nongombe kapitakara no itamba maroyo ininke ngano ya karasi ininke yo technicality tupuyo inunu oyongaza vura paho kila ministri yozo ya tumbu kila mora la hepa kuronga wana ndima kapisiasi ikariasi likuwa ya mendese kwa kuzawaka wendwe waka sigenye ina itanagona wamwe maruhagamwe wale ya skapi ya karanimbi wana udigumu utuwa haraka mwana sina utuwa hepa kia uzogera kutaliasi udigu wangoso wapumbu erongo waronge wana ndima nga uroro ruharu wa itumbukira wawaronga na wana wani wagendamo ndi watari maraka kusi warugane sepapi wakuza sepwa kuzapo wenda nga hapo ilike wakuza waka gwane kere wana ndima nye manali nye wahepa karapo nilikuwa mwuri yao kubura watariasi nilikuwa mwuri ilio wendwa za karapo uzoza hurumende ndi imo muna tuwa kumbura vaccination sinema nasi kwa mako nga aso kuronga nye wali nga tomna mabrandi nga tihoni suruwa msinka na arugana maraka msi ikare kwa sheyo nga naifane kuli mna ndima nyene fane kuli itumbukira wale nga momu wa siru haro wanga nga imuna ngano yo itumbukira yaero anotu uze na nokoro wa haro wanga nga roa puku ino ndima kwa kumbrasu wa tapis na honga tuwa epoki ya mwana sima likuwa mwaga honga pe mga kara ili manali nye kusase kasi mwine manali nye omoya kugenda tuwa hepaku kwa imu wanayo tuwa haraka tara shogo maudigogo ganoka gaka tare asika ase supa nthanitu wa hepa na wana kamona nyasi yogoro papa mitiko nga tuza genda nga tumuna kuranda tuwa hepa kagwane kera nao na watu kazogere nao agri bank tuwa hepa nao kazogere nao umotu wa kamona suka prake nyasi nga nao nga api na wana wase ni mnandima aa wizasi aharasu mali waka likuli kise odono mpito na alerupani nisi mpiada digopera na yotu wa hara kaimona kani mali kwa mumsinki wakara na gome lima eri sasa kasi yonga hatu wakana kapsuwe rike tana tuka wane kera hena nuwampi tisiwa pa politika o utuwa diwasi wa councillors na tuka kara na oko kukono mbele wadao mora na ina kuyungangesi mbapira

0: marubasano kukonjira nkinda zozu nigiri marimwe vigavari nonorombali natazimwe gombunga za FIFA gana ya miauka ngaga pindura uzuni radio za NBC ngazu kwafa okare ono vangarare.
1: I think it's bad news for the English game.
0: Mosnema esi ngaga kara marumbasano kuvura hena orugani sempito ezi mokunyanyo kisawa purakeni kosiruga na soki ngapinye noirugana ihi ureru tupu nsonso zonunu tupu nofutako NBC radio za NBC tazuiza nukuya sahira marumbasano pevango yonkese fazoge mbudi zongwasanye ihi mbudi za kapatako wanekera kumwena bimbo chihero ko NBC ipo radio za NBC ziruganese marumbasano aga gomato wara unene mokingisa edina liongese fazoge mtonina ko 0811-2946-33 2026 FIFA World Cup
2: namposti kuna kupokurura wagwane ni mama uwamo skesa sepange rwasi ili kwa mwole kutambwisa kuna karangwe ndingesi spana soke ndagura pa mabango kukuli siga siga kuna katame kama mazuba gatatu ga pembankuru ili malumewe vigavali nonurumbali na ntazimwe mkwama ili kwa mwole ngali diwi kwa nkinyi ezuba kwa radio kwawa awarugane sa skara ta sandam post ngawa kwa na imaliwa yao kutunda mamazuwa gavali toguru mamazuwa gane ga pembankuru elima lio 2026 wakurupe ntani wantu awabaparu kanoma urema awonga watambura imaliwa yao mamazuwa ntantatu toguru mamazuwa murongo ga pembankuru waya kwa mikowa nona unonsingwe mamazuwa rona zimwe toguru mamazuwa rona ntatu ga pembankuru tani basic income cash grant

bora ko bene ngapi muna bora kare kapo elita mboropo alio pa umwene nempeko kamsika pa usupi makura ntengurehe na usibu simbu mo kiamze kulira mpito.

Presidente Rona Neda kupita mwa ntambali tu agwa na mbudi tu agwa na hena simpe chingi songe sifalina to kwenye simpe tukatukira komeho kwenye mazorwezi na tukalipake la kumuna wakwe tunene po o awatu pemo no mbudi de yoma udano ogo gakinda guko njera nkinda zo uzuni nukalipake la kumuna mkwetu Yosef Stara la kumuna wagenda wendi wafure kamula itila kono mbudi odona tukampa urano kampa kumapuku ura sinki ya kulinyunga nga kumarumba sano gene wa kulindunda nesa mwirongo ina itatu ano tukunye tukare tatuprakene kondoradio detweni.

0: Ngurova zeni?
1: Ewa, ngurova zeni.
0: Tunamtambura amelikuwa mo?
1: Ewa, tate.
0: Ewa.
1: Ayene, tate, na meni nakara nosituwa sange. Mara huyu ngasu wale kuhame na tutubuko kukoveta zetuzo pampo. Ya kani mwene swike sisapu po ili imeka pangure pangure koko kwa uvuniki kwa shaya ya hompa goko sambiumo

Era si ngoro wa zeni hena wa prake no kuara suru esi tuwa guane kere hena simpe omo tuwa kubura kumure terako dogoro papa ma rumba sano gombara zukusanga ano nga mtu ya kara si dogoro papa ose kwa kumure terako ma rumba sano mos nema so kota final ano katumene nkera ma rumba sano go kota final zokuwa aga kagavulire karako ano ma rumba sano ogo kawavulire kulindunda nesa Sema sa irongo yomo Afrika, sa karasi Maroko, ano oso kasivulire ndunda na kume na France, ko uhura katuka mwene France, apaka vulire funda marubasano gena, nono gorambali meuta. Ano dogoro papa ngesi, ezu kwa kara kota final za uwali, ano ngamo mtupia karasi seno tara irongwei, asi kwa tundaure, Belgium kwa kere mo group G, ano suru oso Spain kwa kere mo group H. Aba vaya guanekere dogoro papa ngesi mo marumba sano go kota final si ngamo miyakara si aye marumba sano kuyasika ko kwa pita mo no stage dokuli siga yakara skutundi rako 48 kuwiza ko round of 32 ano dogoro papa ngesi kwa kuya uyunganye kwa amena go kota final si marumba sano gatameke nare tango tutare tupena singi ya koroka asanga pena Wazi bloka si Spain ambarangano Rodringano ana sangere mopena simbeza tengura kwa kulihira momina mo penalty area za Belgium si aye apa Belgium seneka pia kuvura kurugana nawa kuvura nage imhorokere eikai horokerere wakwao asi dogoro papa apa ndudi wakona konja papa wavulira tani novura

0: ali kapinga tuvura kugamuretera hena
1: mora
0: mo mapeu gakaras Norway ngada na kumena England po 11 o'clock ngazita meka game ano mosonda ha po 3 o'clock zongura ngura Argentina kumena Switzerland agabarumba za nageye aya ganzo dinga to gara reredi ekodo TV
1: au badi kitanda kukatu arara
0: yarasi yoto avuru kumuretera mo dogoro papa kume na mkwetu ka yupura na mkwetu zuma koruharo asivi omato avuru kulikwate sa mokumuretera marumba sano aga ngatuka gwane kereni tudi dogoro skando so kwa mako.